ongus patanga ni Usama Kosa. Alumuna siseau ya Usama Kosa. Amuna yeye, koma Usama Kosa. Tanga tanga ongus patanga ni Usama Kosa.